0: yale da demo da demo a ohun do nya ne ho yale da demo ohun do nya ne ho
1: Jesus
0: say eh ebrade na den
1: eh
0: bi ni ha no no
2: yempa
0: na aden
2: bi sa pa
0: na me fa pe mu say
1: oh
0: san wudi wa ebrade ti me
1: yes sir
0: obi pa bo no no
1: yes papa ati wo pe ye
0: san wudi wa bi e be ma house eh ebrade Mama passa so me hu amane sa.
1: Oh.
0: Saudi wa. Men ka bi sa.
1: Yes sir.
0: Men ka.
1: Da bi. Dai
0: ka.
1: Yes sir.
0: Mi ma brother be yamawo.
1: Amen.
0: So. Until mu abaya. Sama moya so dina. Freedom is coming tomorrow.
1: Amen.